na wo mani atutu agu wo nsa ye medima fo ni nyankopɔ me sire wado ye bremo obi wo ma na dwuma na akɔ insurance bi ani ba bi age wa itime sire wato me wado ye 101 obi a na so agu ye radio kasa fide so ano pay ya anida so na sa Sami Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Bramu, Ashwa nuonyam. Ewe Yesu ti asifu ni di imo. Ini msa wawashe juma pase no. Wana adibe kwe wye papa. Ewe Yesu ti asifu ni di imo. Yenu yanu mua ifri mu. Misre watum ema wame busi ya fuo. Emo frana inua ifri mu. Ewo. Akati malam side ono. Mawantum enko adofuo ebusia enamfu eso. Na yewo mawire chichirifuo. Ewe Yesu ti asifuo ni dimo. Atumwa etunchenti. Idafu fajidi ejime.

tapo amene nyina no na eye sa wo life mo o shebre ya sunoko wonu ma me shebre nya de kro wonu nuanom shebre nya de kro enta fokre ba na kro kro bia wo ne shebre obi akra ni destiny Facebook ni ye OK 101.7 FM. Bra Facebook ni su se siye. Oba na wa typo OK 101.7 FM. Na typo amen. Na typo amen. Amen ni chile se enye ho. Nyamin ni muansan wabo watu mami ye. God did not create you by mistake.

point na mkofa Alajo area na mu se sana Alajo asem na omuka na enye enye movie eye reality ey omo omote ben Alajo gata ni nyina de chichi no omo o down ha no enye kra wo enye ena VIP terminal ho ja ene me ba djuma mko fa Alajo afe na bi omo mattress ena musa zoom lion car susiwa esesa enwura no ko awo ni pancha no dia mie o sese dia ese ekoto plot wo chirichiri o yetiminya train system wa hanka bi kura betimi atenanse won ma ba djuma o eno susu ye another thing o ana nanka train system ye djuma nka obi betumi kura tena nkokko no ba djuma ana suhum ana se eyi eburi ana eyi e kan se kwame nkruma ba bia eyi eyi si dami akoso mo nyina na amanfo ba djuma won kran